0: nantang Pras TV lho. Ora nantang Pras. Sing lonjong endi Pras? Coba dumuken.
1: Kene. Kene. Aduh.
0: Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e.
2: Iya.
0: PMP ra melu kok Pras TV ya.
2: Iya. Iya, mangga.
0: Dadi liwong atiku.
2: Iya.
0: Mangga.